suku drai ti nga sista si ti imene ko ya ti nga tamani ko yo ko te tarau sista tarau imene poro ichi ta ichi aru gira imene ma e poro ichi a mani iki o rakanga poro ichi ta ichi pene ra ba kare poro ichi i rakanga okay ti ti to tatu imene ka imene tu e no no ne tamana ko tamo tawro e tatu pene e you know the tumune tatu na de ta yo struggles in life yeah te ta manga ta ini tatu teranga teranga you know the tuma ta tanga ni tatu teranga teranga ti tu tatu imene ta ku mona ku mai karanga ni imene storms never last yeah ti me storm aru ma ai ma e te te me pupu yo mai eta yo ra wa kamo jotura yeah and that's our journey to that orang ati le that the digital to ku kan ni are ko ta to te utang te upas le ka to to you know to ta poto u to te uri ya ga ere mai that and even the to ta to struggle you know to ta to orang it's only there for a very short time this to ta to imene imene papa na koyoki na the virgin voyage storms